abulawe ngabantu bakwithi. Kuthi kwayena kuthiwa wabulawa ngabanye abamhlophe bakwibo.

0: ngamthi soya yazi wena nomthandazo wami abanye baza kuvovula bewubeka amabali obanje uke weva umuntu othetha ngami kakubi
1: hawu ntombe thonga ngalesikhathi uthi awelusefa ngilo sasemhlabeni hayi mina sengivuma wena manje ngoba hayi nalokhu athi wawafela thina kwajuda hayi khona ngathi akangenze lutho usho njalo lapho na ke untombe thongo ngalesikhathi eminye imisebenzi wakhe lo asanda ukhipha Lucifer isihloko sengoma awathi induna bekusho ushwe mantombazane bathi susa umgoqo ovimbe sangweni kungena u 22 minutes ethu ihora lapho na ke lesingakhi nayo ihora Lesina for the shop yala sudaba ngiphuma kanje ngibeka phansi lento bese ke ngishama hazard akwashile ashile imhlophe bese ngiphuma ke kanje hey siyabuya impelipela ngathi iviki lothi liphela so bese sizwe lukhulu hey futhi bakithi ya kwazika mpantshe kujiya ngempela ngempela engiyithola khona engilale ngazo eyithinta lapho na ke ukusha kumuzi kangizwe emchunu nokuthiwa ke kugasela amadoda amathathu emzini lapho na ke kangizwe olapha na ke embumbulu angamthola awuke babe sebewokhela umuzi lapho na ke kamacengwane ukuthi kwenze njani asazi ngempela ukuthi ke yini bemfunela yona yini ke ngempela ngempela edala ukuthi ke baze bagcinela abantu kade bemfuna kuthiwa bekungabalisa abathathu abafike kwakhe bangamthola base bathayike siyawungqongqisa ngempela ke lo muzi sazi ke ukuthi ke izophetha ngalipi ke uma ke isikanjena lento ingabe abokufika laba bayazilwela noma kwenze njani ngoba phela ongizwe na impela impela usekhaleni uhamba phambili kulabo bathi ke abantu balapha kulelizwe ngokungemthetho abathathe ungikwabo bagoduke sazi sobona khona ukuthi ke ithini into sozwa ukuthi ke mhlambe lothi lishona namhlanje kuzobe sekukhona ukuphathekakho ukuthi ke bayatholakala noma cha laba bantu abenze ke lo monakalo lapho na ke emzini ke kangizwe kusenjalo speaking of indaba ke ukusha komuzi kangizwe nayo beluka indaba ethinta amaphoyisa hayi akudlalwa ngempela ke kubi ngempela ngempela ngempela ke manje ke balokuba vele njalo abantu ukuthi ke

oza elaleni kumnandi sikumingelele nawo silalele eku 88.3 FM nongoma FM siyakubingelela siyakwamukela ningacheka ini nje nisho ukuthi-ke ngabe usungenile nomsakazo ngithi ngiye ngezwa nje phambili ikwiy'nsuku ezidlule ukuthi unongoma ekhona ngathi ubunedileyo ekhona singajabula lapha yana simatata ngabe uyasizwa yini awenze odume ngazo lapho sinibingelele nje nonke and silalele lapho yana kwi 88.5 FM youth is such a youth radio siyanibingelela baphulaphula abahle

0: sihlalweni wambeka nje lapha ya eyinyaweni ke lapha ku carpet uthe sevuka lapho sebethi bayeza bezomsukumisa
1: cha
0: cha impela wangacela nje ukulekelelwa wabasathe umbamba ngenkani iphotha lithi yambamba phela ngoba lizomsiza bona ukuthi hayibo uzowa lo muntu cha kwagcina semphusha kwayena lo uthi uzomsiza ngoba ufuna ukuzihambela uyeza and uthi mawumbuke sathi uthi uyahamba uthi hayibo ngathi nange uzo ebele suke ehambe
1: lotho
0: ehambe ayibo
1: ayoshone
0: muntu yo ay inkulunkulu wasena leni uyamangaza and ngendlela isizwe naso bese sijabule ngakhona yabona into yokujajulelwa you know ay bekuyona i-celebration unkulunkulu wasena leni usitshengisile nje izwi lenala impela izinto esihlale sisibona ezweni lenala siyibonile kuyona i-night of plenty ay yabona
1: indaba nje kwani
0: ay that is a highlight
1: mawuqabanga nje nge-night of plenty uqabanga nje loyababa
0: yo ay that is a highlight ay yabona ay yo
1: umuntu angathi ukamba manga ukuthi umuntu avuke kade ethwele ngengubo aze dance
0: ay hayibo
1: bantu basenhlizweni bantu basheni ukhathele ayibo umuntu uyisela
0: cabanga ukube abamlethanga lo muntu ukuba akafikanga so abantu nje bakhona lapha ya usizweni impela abangadouthi abangaliyeki leli thuba inkosi somnala iyeza ikhona izoba khona ngomhla ka 16 ngomhla ka 17 woza uzokwamukela isimanga sakho masuke sisho nje sisuke singasho ngoba nakho sifuna ukudoba ukuthi uze sikhuluma into esiyibonayo iyenzeka njalo into esiyibonayo Injalo nje Bishop wami iyona nje into engathi isithokozise kakhulu nje sisizwe ukubona isimanga
1: sakho yabona nje mama umuntu obeqala ukufika sathi kumanga lethi nijwayele ukuyibona imanga umanga le wabona ukuthi hayi ikhona ngempela lento bengihlale ngiyini ikhona ngempela ngoba nje abantu bangabheki umuntu angabheki isikhathi ukuthi usegula isikhathi angabheki imoto yakhe ukuthi sengigule kangaka sengihambe kangaka awu cha mina ngeke ngisalunga kini ukuphazi makwetho nje
0: Nawo usho lakho lesimanga lisho. Yebo. Eni ngeke wazi ukuthi ilona liphi ilanga. Nangu no Queen Mother lapha ya ku Facebook e comment esho ukuthi hey izimanga ezenzeke ku Night of Plenty. Ay usababaza. Yabona okade khona nje hayi. Ngiyazi ukuthi ubabaza kanye nathi njengamanje ngiyathemba ukuthi ke kungekudala sokwazi ukuyithola ke i-video le kwa social media platform ngiyacabanga futhi ukuthi khona ebipostiwe bangaya lapha yana ku King Somnala - Nala Mandates ukuze bekwazi ukuthi beyibone ku Facebook impela uNkulunkulu wasenaleni usimangaziwe uyasimangaza siyabonga nje ukuthi siyambonga nje yazi ngendlela esikwi privilege ngayo izinto esizibonayo zenzeka aphila kwabantu wow hayi impela uNkulunkulu wasenaleni uyabathanda abantu bakhe before ngikudedele nakho ngikhumbula cishe nje ngakhohlwa indaba yama products indaba yama products eNewcastle abantu ke bakhona hayi nanti ithuba lama products
1: Takuthi yashiya indaba enkulu kangaka ukuthi bayede khona noma engekho uma engekho afike khona ama free products awenzi imangaliso nazo ezinkulu angeke asale inkosi yami ngiyabathembisa ukuthi noma ngabe yiphi inhlobo ye free products umuntu ayifisayo nake wayicabanga ukuthi kodwa ngayithola kanjani yabathembisa zobe khona ama free products inkosi yami enzi imangaliso abazokwazi ukuthi noma inkosi ihambile isihambile enkhasela baqhubeke basebenzise ngoba zobe khona izintshobo zombili nje nkosi yami ababe bayihlinzeka nje beyilungiselela ukuthi noma ngabe sebengenile baphila bazokwazi ukuthi bayitholele amaphepha into engiyithandayo mama kukhona ama-products anhlobonhlobo nalawo ayenza ukuthi uhlale uthinile okwazi ukuthi uqhubeke uwasebenzise ukuthi ungaphinde uhlehlele emuva ukube khona ukugula kuyophinde kuphathe
0: injalo nje impela siyacela impela ukuthi bekwazi ukuthi besitholele

0: uNkulunkulu wasenaleni sithanda ukumbonga kakhulu ukuthi bakithi singeke sasangabaza uma sibona uNkulunkulu nalesebenza ngendlela emangalisayo kangaka. Kusukela silalele kwi-Night of Plenty izolo ebusuku kuze kufike nje uyabona ukuthi hayi le nyanga lena kulo 18 lona inkosi hayi ngeke bafethu. Ngifisa ke mama ukungihlale laphaya noluntu. Namhlanje ke bakithi siyabonga kakhulu ukuthi ibe impumelelo mama laphaya. Ngithanda ukukubalula, siyabonga futhi komnala ke bekukhona iGlastar.
1: Wow.
0: Bekukhona laphaya. Ulundi. Siyabonga kakhulu noNongoma. Siyabonga bakithi ukuthi babe khona baphumelelile. Sibonga kakhulu futhi emphakathini kakhulu waSolundi ukuba impumelelo kwenkonzo ngoba ngaphandle kwenu bantu bakaNkulunkulu bengeke kwenzeke lutho noma bengeke sikwazi ukuza phela. Ngakho ke bathi ndilise ukubonga. Bakuma bayakhulu ngane yakwethu. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu wenala uzenzile izibanga. Baphila abantu.
1: Baphila abantu.
0: Bakhululwa abantu ezinzonke ebebebhekene nazo. Ngifisa nje ukukubalula lokuthi ngize ngathola undi mabayakhulu. Engathi inkulu indaba yalawo lundi yephaphu. Nanamhlanje khona umuntu onenkinga yephaphu kanti nangokudlule inkosi igcina ukuba sithola undi kwaba khona umuntu onenkinga yephaphu. Namhlanje bekukhona umuntu obenenkinga yephaphu. Mayethubala iminyaka akhakasazi. Size sithi qalekisa ngey'ngane ngoba kubalula ukuthi nganginengane ethile. Wathe naye leyo ngane ina-16. Yes, nginale nkinga yaleli phaphu. So-ke leli phaphu-ke namhlanje uqala sekhulelelwa umama wathola isimangaliso sakhe. Sabuzwe sethemva kwayinsuku njalo uma ethinta le ndawo ayithinteki. Ngisho uhlangothi amsebenzi ngoba umayeke walala ngalo phela iphaphu vele lishaye iy'naliti. Kodwa isimanga sakhe namhlanje usitholile umama waphuma esephila. Umama ngiphinde baba mabayakhulu ngimama obenenkinga yesingezansi. Umama maye ebekwinkinga yesingezansi nangemuntu umgogodla wakhe engazuthi uthanda ukuphelelwa ngamandla. Lo mama ngisho amadolo akhe benenkinga kodwa namhlanje umama maye thayibo ngifuna ukungena mina kwinkazimulo yokwembatha.
1: Iza nazo. Iza
0: nazo. Inkulu indaba bafethu sibabonile abantu lapha besizakala abaney'poliyane laphana bezithi uma yifika kwenkazimulo vele yikhulume yihlewulezono. Siyawabonga kakhulu amandla asemaleni bakithi. Kuningi izinto ebezenzeka laphana kodwa ufakazi walokhu amavidiyo abayakhula khona ukuthi abantu bebekhululeka namhlanje. Inkonzo yesitolo nenkonzo yokwembatha ijazi.
1: Hayi bo! Wow!
0: Inkonzo yejazi. Inkonzo yekhulu namhlanje.
1: Wow!
0: Ucela ngomusha waSolundi yena bekuyena umama uSimelane.
1: Ha, ngiyakuzwa. Uyena bese tafuleni.
0: Bese tafuleni nje umama uSimelane obhalayo la.
1: Yebo.
0: Enale.
1: Wow.
0: Siyabonga kakhulu futhi inkonzo yaSolundi ukuthi beyimpumelelo nama-fake product athengwa bakithi. Siyabonga uNkulunkulu wasenaleni ukuthi abantu baphume bephila abanye inkosi yami bebenikezwa.

0: ngisho inamba yokuthi ingane yakho ithuloko uzokuthola lapha inambe nase office ifonele abantebele balelwa lapha ukuthi wena yebo mama sizama ukusho ukuthi ayikhona uNkulunkulu wasena lenu zenzile imango lundi uphume sijabulile bakethi sesihlangene sigiya bakethi sigiyela inkosi yethu sihlangene no clusters hayi we bazongena ngapha kwiriki ngobanjalo siyababona laba siyabonga siyabonga ukuthi mabaya khona inkonzo ibe impumelelo kakhulu siyabonga nje kakhulu nakumphakathi wonke ukuthi igcine kube impumelelo
1: wow hey zazo zamnandi indaba bishopi hayi yabona umuntu uzolala kamnandi namhlanje impela esibonga kakhulu ngayo inkonzo ukuthi ibe impumelelo lapha ya Olundi impela nenkosi yeza lapho Olundi izoba khona nje kungekudala kuzominyezelwa nje la emsakazweni ukuthi izoba khona nini sibonga kakhulu bishopi ngabe mhlambe kukhona o bishop afisa nje ukuthi lise before simdedele
0: enaleni mama ngithanda nje ukusho ukuthi ukukhuthaza indaba yenamba yase office mama nakhulukazi kubalaleli ebenikezwe lenamba yase office ukuthi kubalulekile ukuyifonela ngoba lama product usuku ungawatholanga akhulukazi athinto baphila abantu ngani yakwethu office lizokusiza ilokho nje kokugcina engingakusho mama sengivala nje sibonge kakhulu bakethi bekuyilokho bengazi nokuthi ngothola leli thuba namhlanje ebusuku kodwa nje siyabonga besibone ngathi sekulethi kodwa hayi sidulisa ukubonga kakhulu enkosini yethu siyathobeka kakhulu ukuba yebe
1: sibonga kakhulu bishopi ubusuku benala
0: ubusuku benala masiyabonga
1: inaleni hayi nezizwela izimanga ngapha nangapha abantu bayaphila ngapha nangapha lana kubizwa khona igama lasomnala kwenzeka izimangaliso nawe ke ungalibiza lapha ekhaya lakho mhlawumbe uyaqala ukulalela lo msakazo mhlawumbe ukwazi uwasebenzise ngisho ama products ubungakazi uzuwathole awuke uthi before mawulale ulibize leli gama usho ukuthi siyezwa bekhuluma ngeyimanga ozenzayo siyezwa bathi uyafika nasemaphusheni wenza ukuthi nokuthi nami ngeke ungangenzela yini lokhu nalokhu ngeke ungangibonelela yini kwinkinga le enginayo ubone ukuthi yini ezokwenzeka empilweni yakho emva kwalokho asike sizwe nabo ubufakazi obunamandla kakhulu ebesikade sikhuluma ngakho abe Knight of Plenty obababa uLebo ebephethwe ikhanda for 3 years esembhedeni asike sizwe nansi instant miracle yakhe
2: When a petrol, it can't be a pain. Having a tea,

0: abazali bamvuma.
1: Kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uMbishop Nala, ngiyabonga.
2: Lokhu ngasinda ngalelo langa. Ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala.
3: Athi bami ngabuhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize. Bakubona ukuthi uphilisa kanjani, ngiyabonga.
4: Ngabe angikho ingane zami zingiswele. Kodwa iyafika.

0: unguNkulunkulu uvela onguThixo. Ngiyakhuleka namhlanje, ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli, ngikhulekela isibusiso kumlaleli, konke obekade kudliwe isikhonyana. Ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabuya kuphindaphindiwe. Uyisimsedari yaseLebanon. Uphunzisa imbabana, izwi lakho liyaphila. Dalo kusha, dalo kuhle, dala phezukwa nawo umntwana wakho. Ngegame namandla, ngegama lika Jesu. Thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye. Amen.
1: Engabe unenkinga kahlukela, zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona, uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantlele Road, ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga, shayela u 031 023 0512, noma u 076 664 8114, noma u 064 533 3512.
0: Kwafika ukuphila njalo ngolosibili sizobe sinenqupha mlando yenkonzo. Sizobe sinenkonzo kaqala ngami Nkosi ngo 10 o'clock ekuseni kuya kuthi untambama. Abantu abafuna ukubekwa izandla, abantu abafuna ukukhulekelwa, abantu abafuna ukukhulekelwa amasevi abo, ukukhulekelwe imindeni yabo. Nayo inkonzo engakhethe bala lamuntu emema bonke abantu. Jehova uzokwenzela okuhle, uJehova uzokuphakamisa, uJehova uzolwa nabalwa nawe. Ungakhohlwa le nkonzo ithi qala ngami Nkosi. U-2026 uJehova fana kaqale ngawe. Qaqeka amafindo, qaqeka izibopho, kuqaqeka izinto empilweni yakho. Njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele le nkonzo eManhlele number 110 kumngeni Road. Kuyobe kushunyayelwa ngamandla, kuyobe kuprofetwa ngamandla, kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla. Ungakhohlwa, ikhona ikhombo yakho eyobe itholakala ezobe ihambisana nalolo suku. Izobe itholakala ngomnikelo ka-105 rand. Qala ngami Nkosi, angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe, kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi, aqale ngawe uJehova ukuvulela abantu izinto ezibushiwe. Unkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo, ungabuthelwa. Sikubingelela kakhulu mlaleli, lokubingelelayo uDr. Mzinto, umprofeti umavula kuvaliwe, indoda yakamhlaba uyalingana. Ngiyakubingelela ulapho ekhaya. Ngiyazi ukuthi ungilalele emotweni, ngiyazi futhi ngenzeka ungilalele use msebenzini kuma earphone, kungenzeka futhi ungilalele uzecambalalele lapho ekhaya, kungenzeka futhi ungilalele etaxini noma etruckini. Ngiyafisa ukuthi ngemukele umlaleli wesiyathuthuka FM, nawe oqala ukungilalela, ngiyakwemukela kakhulu. Umprofeti wakho lo othunyelwe uJehova esimeni sakho ukuba akhulume isibusiso kuzo zonke izinto oziplanile kulonyaka, nazo zonke izinhlelo onazo. Ngiyakhuluma isibusiso sikaJehova phezukwazo ukuthi lezo zinto ziphakame futhi iphumelele. Mlaleli weNanda FM, ngiyakwemukela futhi ngiyakubingelela kakhulu kulesi sikhathi. Ngiyazi ukuthi kukhona oqala ukuvula lolu hlelo, uDr. Mzinto lo umprofeti umavula kuvaliwe. Ya, ngiyatholakala ke kusasa, kusasa nje unenhlanhla ukuthi ungilalele manje. Bengicela ukuthi vele uvuke kusasa, vele uvuke kusasa ukungena eTexini uze la eThekwini. Ngizobe ngila eThekwini eManzele number 110 kumngeni Road eDurban Station, lapha ngizobe

kulekela khona abantu kusasa. Ngifisa ukuthi ngithi kuwena mlaleli kusasa njoba kulosibili. UJehova ungithumile wathi angenze inkonzo yabo bonke abantu abafuna ukuba bakhulekelwe bakhulekiswe. Kusasa sinenkonzo, isihloko salenkonzo sithi qala ngami Nkosi. Wonke umuntu okunomuthandazo emoyeni wakhe wokuthi kulonyaka ka-2026 ubungeqale yini ngami Jehova. Sengizizamile izinto kodwa akukho okungilungelayo. Bengicela Jehova uqale ngami kulomndeni, ubungeqale ngami yini Jehova ukuba uvule okuhle phezu kwempilo yami. Ubungeqale yini ngami Jehova ukuba uvule umsebenzi. Ubungeqale yini ngami Jehova ukuba uvule imali, ifasile imali. Imali ayingithandi, imali yasetshenzwa phezu kwempilo yami. Kunemimoya emelene nempumelelo kuleli khaya. Leli khaya liyasinda, leli khaya linobunzima. Nantso ke inkonzo ekufanele emlaleli wami. Qala ngami Nkosi service. Ngiyakumema ngo 10 o'clock iyaqala lenkonzo. Sisethekwinike eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station. Ngimema wonke umuntu ofuna ukukhulekelwa, wonke umuntu ofuna ukuthola isibusiso somprofeti. Into emnandi nento enhle ngalenkonzo, ngine special sokuhlolela abantu. Ngizobe ngabahloleli abantu ngo 500 rand. Ngizobe ngabahloleli abantu ngezimali lezi zase call center ezinkulu. Ngizobe ngine special ngizobe ngihlolela umuntu bese ngimnika futhi nekhambi umuntu. Ngizobe ngihlola ngo 100 rand. Ngimema khe umuntu othi ngifuna ukuzobheka mprofeti. Yabona mprofeti uthi uyabonje ubukhuluma ngespecial. Ungathi uJehova bekuthumele ekliniki ukuthi ngeke ngibe nawo mina u 500 kodwa 100 rand ngingawuzama mprofeti ngiphuthume uzongiphenqela isimo sami. Ngiyakumema khe kusasa ngizobe ngina lenkonzo bese sengihlolela abantu. Ngifuna ukuhluba udlubu ekhasini. Ngizoyiphenqa impilo yakho, ngizolephenqa ibheshu. Wazi ukuthi izinto zakho njoba zifasile, njoba into zakho zingayiphambili, ikuphi okumele ukulungise? Ngoba into esuke ibalekile empilweni ukwazi okusuke kumele ukulungisa. Uyabona uma ungazi ufanele ukulungise ini kuba inkinga enkulu, kodwa uma usuwazi kuba kuhle kakhulu ngoba usuke usulibone ikusasa lakho ukuthi libheke kuphi, ngoba usuyazi ukuthi kuphi okumele ukuba ukulungisa. Ngiyakumema khe emlaleli wami kusasa njoba kulosibili sizobe sinalenkonzo, inkonzo lena enamandla, inkonzo lena ezoba noshintsho. Izoluletha ushintsho emndenini, izoluletha ushintsho empilweni yakho. Ngifuna ukukukhulekela kulenkonzo, ngifuna ukukucelela kulenkonzo. Inkonzo yengelosi, inkonzo yengelosi kaJehova. Ngelosi kaJehova izobe iphakathi kwabantu. Ake ubuke umsebenzi owenziwa ingelosi. Uma ufunda iBhayibheli, ufunda uJohn chapter 5. Kuthiwa kwakunechibi laseBethesda. Kuthiwa laphana kuleli yachibi kwakuneyindimbane zabantu, iyinkumbi zabantu. Kodwa laba bantu bebehlala balinde ukuba ingelosi uma ike yazamazamisa amanzi bese beyaphoseka phakathi. Ngamanye amagama ichibi beli

bukade sunawo avele ahlakazeke. Uwosa ke kumprofeti ngoba lo mkhuleke ngizobe ngiwenza ngolosibili kusasa. Uqonde ngqo, uqonde kuvuleni impumelelo yakho efaswe ngobuthakathi. Lo mkhuleke ngizobe ngiwenza kusasa, uqonde kuvuleni inhlanhla uJehova akunikeze yona yasiphazanyiswa ngabantu ngemikhuba yabo abayenza usuku nosuku. Ngiyakumema ke, ngifuna umuntu othi prophet ngidonsa kanzima, nginokudonsa kanzima. Yazi izinto zami prophet ayisheshi, zithatha isikhathi izinto ukuba zisheshe. Woza kule nkonzo yangolosibili 10 o'clock ekuseni ngolosibili ngo-1 sizobe sesiyakhululeka. Ngiyakumema, woza. UJehova ungitshelile wathi onke lamafindo abakubophe ngawo uJehova unginikezile ugcobo lokuba aqashulwe. Ngizowaqasha ukugqabula amafindo, ngizoqabula amafindo ezikweletu phezu kwempilo yakho, ngizoqabula amafindo okukhohlwa ngabantu angabe bayakusiza bangabe besakusiza. Ngizoqabula amafindo enziwe ama colleagues akho, abantu osebenza nabo. Ngizoqabula amafindo enza ukuthi ungakwazi ukwakha. Ngizoqabula amafindo enza ukuthi uthandane nomuntu kodwa umuntu angakhulumi udaba lokuthi ayocela noma kulobole. Ngizoqabula amafindo adla imali phezu kwempilo yakho. Kunezilwane ezidla imali phezu kwempilo yakho. Imali nawe ufakazi iphelele ezandleni kuhle kwensipho ifakwe emanzini. Lalela, ngiyakumema kule nkonzo yakusasa ulosibili lwemimangaliso kaJehova phezu kwempilo yakho. Ngiyakumema ke kusasa ukuba ufike uJehova uzokwenzela okuhle, izinto zakho uzozibona zizokhaya. Kunobunzima obusemahlombe akho, ngithi mina le 1-on-1 i-special i-100 rand, bese kuthi wonke lo muntu oze kule nsebenzelo kaqala ngami inkosi ikhona le product yakhona, insebenzelo yakhona ofana ngikunikeze yona i-105 rand. Yam, ngiyafisa ukuthi usizakale mlaleli wami. Ake ngikhuleke. Baba uNkulunkulu othembekileyo, uthena uNkulunkulu uma umntwana ecela inhlanzi, akunakwenzeka ukuthi ubaba wakhe amnikeze ufezela. Wathi baba celani, wathi nizophiwa. Wathi ngqonqozani, wathi nizovulelwa. Baba ungcwele namhlanje ntambama, ngiyacela njengomprofeti ombekile phakathi kwesizwe sakho. Ngicela uNkulunkulu wami ukuba uvule inhlanhla konanga umlaleli njobe ngilalele. Ayikekho ophumelelayo kulomndeni. Baba ngiyamkhulekela lo baba. Uyazama kodwa izinto zakhe zibushiwe. Baba ngiyamkhulekela lo mama. Uyazama kodwa izinto zakhe ziphambana naye. Khulekela lo mntwana uNkulunkulu wami, imfundo yakhe bayiathekile. Baba ngiyakhuleka ke ngegama lika Jesu. Nanga umlaleli usebusinessini kodwa ibusiness lakhe balivalile Nkosi, alimenzeli inzuzo. Baba ngiyababiza ukuba mabeze kuwe Jehova wemhlola, abeze kuwe Jehova othembisa bese yenza, bese uyabenzela Nkosi mangaliso. Baba ngiyabonga ukuthi uthena ungicobile, wathi ungicobele lo mlaleli engizobe nginayo kusasa. Baba ngiyabonga ukuthi lolu losibili ulosibili lemhlola, ulosibili lwezimanga. Baba ngiyathanda zakhe uNkulunkulu eyingcwele ukuthi konke Nkosi osekwadliwa phezu kwempilo yananga umlaleli makubuye Nkosi yami. Ufelwe zimoto

0: lo mile lapha kwenu bazalwane umngoni lo entabeni zaseZulu kodwa ngokuhlala ngelayilas ngibile lana nginyathelile endaweni kamavula kuvaliwe kubekwe inkosi njengoba kuyinkosi kanje ngangihleli lapha ngihleli nabanye omama ababe phakathi kwami ubaba umavula kuvaliwe wangilela wathangifuni ngasukuma ngithembe ngisukuma kwathi nabandawonye ngathi mina cha sibona abandawonye wasethi hayi bo bazalwane niyabona abantu bayefana bavuma abazalwane bathi hayi cha siyabona impela bayefana ngathi abandawonye ngase ngisho ukuthi ngacha impela hayi mina ngiqhamuka emzumbe la ngiqhamuka khona abaselesho nabo ukuthi hayi baqhamuka umuntu wathi uqhamuka emzimkulu omunye wathi uqhamuka khona kulokhuza komlazi ngizophakamisa ugcobo likamavula kuvale kule kamezimo ezide zenzeke eyi mina sengiyijongile mfundo sengibahambile abaprofethi sengiyihambile inyanga ey'nkulu ezidumile ezaziwayo ey'dume i-South Africa yonke kodwa ngingenile la ekhaya ngingakuyitholi insebenzo yale ekhaya ngesandla sikamavula kuvaliwe nokungisukumisa kwakhe lapha ngathi bengiphuma ngaphuma ngikhala kokuthi awubaba kwangisukumisa kepha manje mina kwangenzeka le ndimanga lezi ngizibona zenzeka kubantu kanti uNkulunkulu usekhulumile kumavula kuvaliwe ngahamba-ke ngaphikelela ey'nsabeni ekhaya emlazi bengifika lapha ekhaya emlazi kule gundane elingihluphe kusukela ngo-2008 ukungihluphe kwalo leli gundane leli nempilo yami nje ivele nje yadistroyeka nje kakhulu hhayi kancane ngoba benginezinto ebenginazo nasemsebenzini bengisebenza kahle futhi nakhona ngaphuma ngendlela engaqondakali emsebenzini ngoba kodwa kwafika nje ubumnyama ngokuthi akubele ngishiye phansi kwakhala i-eshar yonke bengikwazi kwangasilethi kuthe sekade ngiyoba ngisho nje ukuthi kade ngiyilana-ke kade kuyisonto ume ngibuyela emlazi lapha benginegundane elingihlupha lolu hlobo lolokuthi bengizemvuka ebusuku ngithathe umkhonto ngiyohlala e-dining room ngicuthe ikuthi la iphasage ngithi cha ngifuna ukugwaza-ke manje lele kunane ngoba sengikhathele ilona nengane endlini entombazane ikhala ingane yami ithi baba ikunane leli nenkinga lidla ingaphansi lezi lezinto ama-underwear yazo ngithe kade ngila kuyisonto ngilicupha le kunane ngibeka yonke into nje efanele imedliwe kunane lifle kodwa kungenzeki ngibeka unoxhaka kungenzeki kodwa ngalelanga lelo ubaba umavula kuvaliwe engisukumisile njengoba ngisho ngithembe ngabe ngibuya ngifika lapha
1: ekhaya. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM.

pile soya koma sa ifiki luka izwa liti bible wathi mfami ngabone yathi noba mehlo amefaneki ile kwa 20 years okwi spirit sa

0: bazalwane.
1: Awuba.
0: Hayi kubekani bazalwane uthenga ijuice. Ijuice iyaphilisa. Yamanje yena nje sengina 2 months ngingayitholi. Ngithenje ngeke kule nyanga ngingazi uzoyithenga. Sizofuna yona nje.
1: Amen so akukona ma.
0: Ngisuke emawoti.
1: Shalala uNkulunkulu wami isoma. Hayi baba
2: uzoyitsha sanibonaka. Hayi ngakhe trend lecezile ijuice la ekhaya. Yokuqala ethengwe uAnd. Kamukho hambe shesha nakha. Le juice la wabu dehamba sala hlala ngiyitshontsha kancane. Kayitshontsha kaduphuza phozi. Kayiphinda futhi azanga awuzimeshu angafi hadi na. Uyithenge le juice yakho uthi juice ithe yalo ri throat manje iyakwazi umsebenza. Wase ngiyale la. Usizo lokwase ngiqhamuka. Hayi ngithengethileke manje. Ibe yithengani ngani kwathi card is special.
1: Sebe
2: bayabangu na podla u3 bese ngiphokekile manje.

0: Sanibonani. Mina igama Sibonelo bakhesi emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje omzimba wonke ephihlika nje. Sengizame yonke into, hambe bonke odokotela ngisizakala. Bese ngilahlekelwa nayithemba, sengihlule nje ukuphuma phambi kwabantu. Endlela besengonakala ingayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngisole ijuice yababa nje ithi, sizakale kakhulu, umkhulu umehluko engibese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakala ingayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba, ungisize kakhulu.
1: Sanibonani batobami, umamdlovu lo okhulumayo. Bengishushwe inyawo kakhulu, kala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa sibe umlilo, ngize ngizikhiphela ngaphandle kwengubo ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo. Lathenga le juice, hhayi manje inyawo zami sezibohlile, sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga, iyasiza le juice, siza wonke umuntu noma angathiwa nasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
2: Kunezifo-ke ezinobuhlobo engifisa ukuthi-ke sixoxe ngazo. Le juice-ke iyazelapha kakhulukazi lezi zifo. Uyabona umuntu onoshukela or angiqale nje kumuntu onomdlavuza one-cancer, mancane amathuba okuthi umuntu one-cancer kungashiwo ukuthi unoshukela ne-BP. I-cancer, ushukela, i-BP kwizifo ezivamise ukuthi zibe zihlobo zibangelwa yini na? Uma ulashwa ulashwa esinye isifo ngokwelashwa lokhu kwasentshonalanga, izinto abakunikeza zona ey'kwelaphayo emzimbeni wakho zithi zilapha okunye bezizala okunye futhi. Uqala kuthiwa une-symptoms noma ney'nkomba zokuthi uzoba ne-cancer, uthi ma uthi u-attenda lokho bese bekutshela ukuthi hhayi i-BP yakho iphele.

0: ezulwini iyasebenza ijusi yakho. Iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu. Sengivuke ngamusha manje. Sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba bese ngihambisa kwedada.
1: Usibiya, sacela ukubonga bandla ngejusi yakho ebengisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela baba Usibiya. Yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova. Izolo nje hawu udokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukahle. Hawu ngaze ngabonga ngaleli lokuzana ngale jusi yakho baba Usibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
2: Ungakhuluma-ke ukuthi ijusi ikulekelele kuphi na?
3: Mfundisi wami ijusi ibekelele kakhulu, inkulu kakhulu. Sibesengifile, angifuni kuhamba mami, besengifile. Ijusi yangikhipha, wangikhipha ebhokisini, besengifile. Ngayiphuza ijusi, yangikhipha amanzi ama-5 liter amathathu ebengiyaphalaza, kungakhona ukungena lokhu emlonyeni wami. Mangilokho ngiqhubeka ngiyiphuza. Ba ingane zithi hawuyekele ngoba nami manje sokugula kakhulu, kanti kuthanyisile ubabathi mayigulisa ungayiyekeli. Ngalokho ngiqhubeka baba, ngiyabonga, ngiyaphila. Nasekhaya kithi bayayifuna le juice. Ngiyaphila baba, ngiyabonga. UNkulunkulu abusise baba, ngiyaphila.
2: Kwenze wena mama?
3: Mina ngisuka kwaMbongi.
2: KwaMbongi?
3: KaMbongi.
2: Oh, indawo la KwaNongoma?

0: Hayimana ayimangisa bonke kodwa ke kusafuna ngifike ngiphide ngisondele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphatheke njenge sivumelwane okubonga ngoba ngiyazi ukuthi uma ungabonga izinto zivamise ukuthi zingapha ka
1: babu ngakhuluma ke babu usho ukuthi ubani wakwabani usizakale kanjani
2: mina wasogedle
1: yebo babu
2: yebo ngisizakale kubaba uSibiya la phezulu ejwayelani

0: odimali eningi hambile ulahlekelwe imali ngise bank ulahlekelwe iyo yonke into oyithulukele ngithi ke kulokho umprofeti uthi woza akugcobe ngamafutha enqebe ubuyele izinto zakho uNkulunkulu wasembusweni azibuyisele ziphindiwe yes sondela ke umprofeti uzokulekelela ngayonke indlela ongafisa ukuba akulekelele ngayo sithi ke ukhona lapha eSangro House olwesibili kanti futhi uyoba khona nangomgqibelo ke loya esiya kuwona njengalokhu singabanga naye kulokhu yes asiphuthumeni ke bakithi sisizakale ithuba lisekhona uNkulunkulu wethu emuhle evumile yebo akekho ke ongala uma uJehova esevumile akekho ongala la kuvule khona uNkulunkulu akekho namandla okuvala khona uJehova wasembusweni muhle uyobuyisela konke okuntshontshiwe esandleni sakho ngogcobo lomprofeti asivale kanjalo ke siye ngalapha ema testimonies ethu bese siyahlukana amen
1: Ukushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti bese hambe egobithi manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangiqanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke iqaqamba kodwa kumele ngayiphuza iduze akwaphela wonke kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza iduze
2: siyabonga kulondana
3: Ayi kuzini phatheka sika kuma ngabe bayithuthi bona kodwa bengini yekhadi lingaphili. Ngithe ngithi ngiyiphuze iJuice ayi ngibona ukumehluka kakhulu.
2: Eh
3: wa ngizwe bangeka umuntu wakathi kodwa ngisebenza yonke ngibona kakhulu umehluko.
2: Eh siyabonga. Omnye lo sakazi
4: mina ngifike inyanga ukuthi nginokukhula omukele. Sisebenzise nje insuku ezimbili ukukhula wabele waphola. Yeah right. Inkipha kahle inkete kahle noba igeya ngikhipha ngesisu kakanye kodwa ngisaqhubeka naye sizizaiyeba
2: siyabonga ngethi sasenibusweni iy'manga zayo omunye onobufakazi
5: kuzwarha lo thembile 2023 2024 March geza la ekhaya ngihamba nomntu kesani kwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathi asibuye emva kwesonto sahamba sowasebenza maproduct sabuye emva kwesonto lokusasa saphindisani kwamanye kwathi asongiyobasebenzisa mina ke kwakunzima kumndingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulunywa la owabamba yonke into ngoba wawasebenza ngale ndlela ebetshele mna kunje umqondo ongekho nangelutho kodwa ngathi message waqedile hoyi babuyele esininda kuhlanda ngumuntu njengibanje iphile saka iphelile sisijuke and bathi menifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphula umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukonakele afi wabona ukonakele
2: uJehova
5: ngingane kodwa manje namhlanje

0: abafundwa zokusiza awona sakala sithi abawazi umuthi noma they are fake prophet or they are fake izinyanga noma fake mthandazi never angifuni kusho njalo ngoba kuyenzeka thola ukuthi umuntu uyile enyangeni kanti kubheda edlozini lakhe inyanga yekuyo ayihloli noma mayihlola idlozi lakhe noma abathakathi noma leso sipokwe sivala amehlo umprofethi noma aleyo dokotela ukuthi angaboni inkinga yomuntu wena uyagijima uzobrema udokotela akusizanga yangizwa isizulu sithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa baningi abantu sikhule thina omkhulu bezama izalukazi zizama abantu bezama umuntu azosizakala enyangeni ye-6 nakithi kunanto abafika bethi hey besengizamile uma sebebonga bethi besho kithi bese hey bese ngibahambile abantu futhi bakhona nathi abasho njalo kwezinye iy'nyanga bethi ngaya kumafohla angasizakala kodwa wafika wasizakala komunye umuntu kuya ngokuthi isidalwa sakho sikusethele ukuba usizakala kuphi kodwa wena akulahlwa mbele kwakho fanele ibalulekile kuqala ake senzele le nto yokugeza la manzi amnyama sibulale lo mdliwa nabodokotela abakhona ukukusiza ukuba ibulawe le nto iphele nya okay siphamisa inhlahla yomuntu senza njani siphamisa umuntu la muntu uphansi uyafisa ukuphakama sifuna ukumphakamisa aye phezulu noma simenze abe namabhizinisi noma simenze abe isikhulu simenze njani lo muntu
1: Yes, Mr. Zwide, kukhona lapho nje ifoundation lento ifana nokuthi uma kade ulele endlini yakho ulala ugezile kodwa uma uvuka ekuseni kufanele ucabange ukuye ebhaveni so andikube sikuthathe sikubeke ey'ntulweni kufanele kuqala sikufake ebhaveni
0: kosiyami
1: lokukuthintitha noma sikwembule inkinga okhamu ibambile emva kwalokho sikunike ukhamba oluhle esilubiza ukuthi amanzi amhlophe siyakuhlambulula sikuhlambululele ukukuyisa lapha ya ohlangene oluhle lwenhlanhla mhlambe ufisa ukuqashwa noba ufuna ukunyuka nje emabhizinisi
0: manake igobomo noma lolo khama lokuthatha isikhathi singanani umuntu adlayo esalungiselela ukuya ey'nhlangeni zenhlahla
1: uyalithinta nje kwesinye sesikhathi u-7 days esinye isikhathi siyalwenza ngosuku oluyi-1
0: okay
1: luney'ndlela eziba kayiningi kube ukuthi isikhathi sethu nalowo muntu singakanani usuka kephi kanjalo nanokuthi masibheka iy'nto zakhe ngoba siyahlola into kakhulu siyayichecka ukuthi into zalomuntu kufanele siziqondise ngalophi uhlobo
0: ikhehla elangifundisa umuntu lethi ayikho le ndaba yokuthi umuntu uma efika kulanda umuntu athi ngizilanda umuntu wenhlahla bese uyamnika kuthenga isinkwa ithi leli khehla before qala uqale insebenzo yakhe leze ngayo hamba uyomgeza kuqala umthintithe uvale uvala amanzi amnyama kuyimpoko noma saprofethanga umuntu uma efika nje uyamgeza lokhu sesikuba nezinye iy'nyanga ke ey'khona ey'bukanelalela ma umuntu efika hamba umgeza ususe iy'ntulu ususe iy'nkinga bese uzofaka-ke okufakayo ungaqale nje umuntu nginenhlahla-ke kuphilisa iy'nhlanya abantu abahlanya abavamise ukufika umqala ngimthathe ngimgeze ngimenze bese ngiqala ngena enkingeni yakhe biyo emenze wahlanya ngoba amananga wahlanya nje khona into e-wrong emenze wahlanya enye iya-includa iy'daba zakhe imisindo nesiphithibisa abantu abadala bakubo asefuna ukuyiveza ukuthi bona kuyaphithizela kubona beyiveze kuye omunye uyaloya bamshaya ngezilwane kuphithane ingqondo uyabona omunye abulawa i-stress nje sakhe ishayeke ingqondo okay umuntu wonke sithini ke kumeleze njani agezwe kuqala before anikezwe inhlahla dokotela angiqale ngezansi bafuna ukuthola abantu bangithola phi
1: ngilaphaya embazwane la engakhele khona edolobheni embazwane kodwa nje ufike ubamba umgwaqo ube ngathi uyenyuka uye ejozeni kunamabhodi lapha kubhalwe iZulu College noma Mdobi Bosch Camp kodwa okufanele uqiniseke ukuthi noba ubuza uthi ubuza umfo kaqhilebe kusithi igama lami lelo isibongo sami ngoculo engisho ukuthi-ke ngitholakala nje emba